0: Et ti?
1: Pa di moun jake mwen la.
2: Mwen ki la we?
0: Eh, ma koum.
2: Koum ou ye an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Eh, gouti an, mwen mwen ti len.
2: Kouman ni mwen?
0: Mwen ka bouy manje sa mwen jas ou di fe.
2: Seze, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Qui est là? Chabi Noir?
2: Oui, ça katavay ko de Pitan Company. Ou konnèt li bien? Eh bien, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loy ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, y katavay ko Pitan Company. E bien, pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loy sa fè I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale ka wite. Men la mo toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a geto a pade ya. La wè ti boy la vini wè ilè apremidi. I pa jamè antwe an di dan. Se a son gwo wash door. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tou patou do.
0: Ki man yè, kon yè sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè vè se yon. Kon sa sa? Pou kon kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje manje atuit Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Miss Colin.
4: Morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: See, mama, go home. No.
3: Miss Colin,
2: sa ki visit yon. Anyway, si Colin,
5: look at you. People only coming and buying.

0: Sicolin! Sicolin!
1: E ti?
2: A ki moun zara kwe mala?
0: Mwen ki la, oui?
1: Eh, Makoum.
0: Kouman ouye, an?
1: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
0: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blank pou ba ou. E pi si mwen bete manje yon di fe avan, I kay pon trop ta.
1: Mwen yon ti len.
0: Kouman yon?
1: Mwen kabou yon manje, sa mwen jasou di fe.
0: Se, importans la se blank la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Johannes la.
1: Ki les la? Chabine Noé?
0: Oui, sa katavay ko de Pitton Company.
1: Uh-huh.
0: Ou konnèt li bien?
1: Uh-huh.
0: Eh bien, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loy ka marche, pa ka touche te?
1: Uh-huh.
0: Tifi sa la, y katavay ko Pitton Company. Et bien, pi yon ti boy ki non fè rosa. Et pi, loy sa fran savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale kawete.
0: Eh,
1: la mo toujou wè.
0: La wè vann pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. La wè ti bwaye la vini wè ilè apremidi. I pa jamais antwe an di dan. Se a son gwo wash door. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmè tout la pot, ek tout finèt, mè on stil ka wè tou patou do.
1: Ki mè lè, kwen ni sa?
0: Tou an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chosponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
1: Mè gè si an. Mè sa sa, pou ka konti bay sa la?
0: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
0: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
0: Eglantia online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
0: Bon.
1: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
0: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
1: Mm-hmm.
0: Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Miss Colin.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
0: And do what?
3: I going and play with the baby.
0: With the baby?
3: Yes.
0: Si, mama, go home. No.
3: Miss Colin.
0: Sa ki vise ti mwen sa? Anyway, si Colin,
5: mwen kay. Mwen kay bad.